0: Anta.
1: Bidu guru maro ko ndo lam kasar ba jo lelem ka to mar ko ndulo. Ha. Opo.